0: uphilile bak uthe uyaphindela uyowathenga siyabonga sizakile kakhulu
1: bengiyimuntu osindayo lema ema emahlombe abe into esindayo hayibo kizo mahlombe manje seku right and ngibona amahlombe amase buhlungwanga nje kuningi ngempela ama benefits la maphilisi are more than lo umuntu osuke ecabanga ukuthi ukuthengela okuqondene nawo so that's why bengisho kanjalo ngiyabonga kakhulu and ngizophela ama products ngizofuna umuntu awazonge ngoba hayi cha ngiyaqala lokho engibonayo hayibo kade ngihlushwa amahlombe ave ngibongile
2: hayi anginamazwi hayi ngiyabonga nakhe ngingakusho ukuthi ngiyabonga ilavido yakho hayi babayi hayi njengoba ngithi I don't have words really ubaba kwami uhlala kude but uyafika mhlawumbe once a month hayi ukube indoda ekhonza ukukhuluma ibizongibuza ukuthi kwenzakaleni kugcine eze kuphahluka mina sengithi hayi kanti udleni yimina odlile hayi ngoba bengingasazi yo hayi baba ngiyabonga
3: usuhamba ubuye phakathi kwamabili ngoba uzama ukudoja umama induku yakho ayisaqini ngokwanele futhi awusalangazeleli noma inhliziyo ithanda kodwa lutho obuvuka induku kukho konke lokhu ugxeka inyongo ewu ngoba inyongo yavelelwa abakwa Legacy Architecture Pty Ltd bakwethulela impesu vendor help isisize inqwaba yamadoda abesebulala amakhosikazi ngendlala nawe buyisa amandla sekulahlekene ubuyelwe yisithunzi nenhlonipho ekufanele ekhaya
4: empela nje ngifuna ukukomenta ngiphasise ngincome ngiphakamise izandla ngomsebenzi owenziwe impesu la kumina cha ay iyasebenza impela ungezwe abantu bekukhohlisa manje hayi this and that iyasebenza kakhulu uyabona nje manje hayi ngiyazizwa ukuthi hayi ngisesimweni sikahle kakhulu sengiyengijime nje ngisho enkundleni ngijime impela ujikilanga uyabona indlela esebenza ngayo ukube kuya ngami nje ngabe akekho umuntu ongenayo umuntu nje wesilisa ngabe akekho ongenayo ngoba hayi iyasebenza isebenza impela uyabona nje kimina engase kwasekunze makakhulu ngalenkathi ngize ngicela usizo la kuwena sikhulume ekuqaleni hayi ngase ngibosha ngiyafeyila manje ngiyafeyila hayi ngayithatha nje mhlambe kwaba zinyanga ezimbili ngiyithenga ngicashe ama-container kwaba ama-container awu-4 engawasebenzisa nje ngiwasebenzisa kodwa ngingakadlali imidlalo ndawo ngaze ngiliqede lesibili ngeza uthabe na umhlola ku ikhona into eyenzekalayo la ngithe manje sengibuyela ayi ngakhijima ngeza uthe akuseyimina lo
5: impesi mina ingisize kakhulu benginenkinga nje yokuthi bengithi mangiya enkonzweni ngiye iround eyodwa emva kwalokho hayi ngibe ubuzukuzuku impela ukuthi hayi ubusobabevuka kodwa ngale ndingasebenzisa impesu nje hayi umehluko ngawubona nje kakhulu ngoba nje njalo ngenyanga ngithenga amalokhu ngodlela amathathu and ayangisiza kakhulu ayangisiza and ngiyawubona nje umehluko ngiyawubona kakhulu umehluko ngiyabonga kakhulu nje bakwampesu
6: awu baba hheyi ake ngiphinde ngibingelele baba awu baba ngiyabonga kuthola lethuba baba eyi ngiyibonga kakhulu baba futhi angaze ngathini impesu ungakayisebenzisi baba bengithi manginomama hheyi vele ngishaye kanye into esheshayo kusuke lapho vele imakwabo le vele ithule kuze kuse ngiyithulele ngizwe ngenhliziyo ukuthi ngiyathanda ukuphinda kodwa manje imakwabo hayi lutho nje ithe ithulile nje ayifuni lutho kodwa mase ngisebenzisa impesu baba ayikhona hayi hayi baba ngiyakutshela baba hayi u-1 nje uwodwa baba hayi umama uyajabula baba uyajabula ngoba uyadonsa baba ngisasheshi
7: molweni dada ninjani hayi ngihambile-ke Friday ngiyothenga umpesu laphana ngifike ngawuthola but ngithathe two ngenza ukuthi ngihlale ngingasi stock and then

0: ngakushina ngaphandle ngikuthathe usemoyeni sabona hi.
1: Eh njani Kuremsa?
0: Siyaphila kunjani?
1: Azokhuluma noXolani Shezu maphopho la eNew Road eNtuzu.
0: Eh sho maphopho.
1: Kama kahle bathu.
0: Ngiyaphila nkosami kahle kakhulu.
1: Ah smooth smooth.
0: Yes.
1: Hayi ngisacela ukugijima no number 2 eManhattan baba.
0: Manhattan's Man Cry 2.
1: Yes, yes.
0: Dage kuzi yami ngiyabonga ezwa.
1: Siyabonga.

0: 10 billion wamarandi. So ngaleyo ndlela ke ngase ngithi mangithi ngibuka ke ukuthi mhlambe le mali ukunyuka kwayo inyuke kanjani, inyuswe yini. Ngathola ukuthi kulesi sikhathi lesi bekukade kukhona ukuxoshwa kwabantu ezinkampanini emsebenzini nayo yonke leyo nto. So ngase ngithola ukuthi mina imali la engazuza ukuthi inyuke khona inyuke kakhulukazi kwi-VAT. Kusho ukuthi umuntu wangaphandle uyakwazi ukuthi noma engayikhokhi le mali le ekuthiwa i-personal income tax. Yena kodwa okuyini leyo i-pay as you earn. So as individual ngathola ukuthi kuleyo mali leyo ayizinyukile ngoba ibingekho amathuba emsebenzi kodwa kunaloko iy'nkampani bezidiliza. Kodwa imali la engazi ukuthi inyuke khona, inyuke kakhulu, yakhula ngasohlangothini lwe-VAT. So that is where la engibuke khona ukuthi okay, laba bantu bangaphandle ubuningi babo bakwazile ukuthi ekuthengweni kwezinto abayithengayo nayo yonke leyo nto benze kwanyuka le mali le ye-VAT. So engibuka mina kukuthi ke mhlawumbe uhulumeni ngoba ngike ngezwa ngandlebenye noma ngathi ukubona kancane nje khona la kumalokhuzeni emalokhuzeni emafonini ukuthi engazozothi.
1: Okay, kulungile, mhlawumbe ngicela nje ngikunikeze 30 seconds ngoba siyiphuthume endabeni zamanqampunqampa.
0: Okay. So kunalento yokuthi bacatshangelwa ukuthi laba ke abangarejistiwe uhulumeni ucabanga ukuthi abanikeze amalokhuzana iy'mvume zokusebenza kulezi ndawo yize kade befihliwe, befihlwe yilezo y'nkampani ezadiliza abantu ababeqashiwe. Then bese kube ukuthi bese beyakwazi ukuthi babatexe, so then bezokwazi ukuthi le mali inyuke. Mina ngiyibukela lana-ke ekuthenini-ke uma kuwukuthi thina ma-South African ma-citizens uhulumeni kuzofanele kube ukuthi lo 370 lona awenze abe u-5,000 ngoba laba bantu bathathe amalokhuzana amathuba abantu base-South Africa. Ilapho mina yami engiyibukayo.
1: Thank you, kulungile. Bekusakuningi safuna ukubuza but kulungile, siye endabeni. Kulungile, siyabonga
0: kakhulu. Okay, thank you.
1: Thank you, right. 0604807964 sikhuluma nawe-ke after iy'ndaba ezingamanqampunqampa.
2: Khabula kodwa uzungafinci babonelwelwe ngendawo zokufihla inhloko amaxhobe emvula zonyaka ophelile eMbumbulu KwaZulu Natal.
3: Lezi bekwesifingi. Lezi izindaba zezwi lomzansi.
1: Right, sikhathi ke ngena ke u 28 minutes before shalaphana ke u 8 o'clock kodwa kumsakazi silomzansi FM. Right, hey buye ke ku ya kuyasho ukuthi impela umuntu ubuye ngasebenzi ngala kubuye khona ukubuyela kungishaye. Kodwa ke kulungile, kuzolunga, ngicathi uyothi luphele uhlele kuyobe konke sekuqondile. Somuntu sabona?
4: Yeah, wemjara.
1: Mfazi kunjani?
4: Eh, ngikahle mjara. Umkhwana, umkhwanazi sisukani kaphuma kahle lona.
1: Yes, umkhwanazi ngiyakuntshontsha nje 30 seconds. Ngoba ngizoya na kwezemidlalo. Yes.
4: Oh yeah. Ngithi mina wemjara into njengamanje mina esengiplanile ngokwami nabanye mhlasimpe bazoyibona lento. Ukubona abantu bangaphandle kahle kahle. Kuyacaca ukuthi uhulumeni onesandla, ngivumelana nalabo abanye. Into okufanele ngabe yenzeka njengamanje ukuthi nje sivele sidobe ukhetho nje singayo okhethweni. Mina njengananami nje ayimpela bengi-forward uma kuthiwa kuyavota. Njengamanje sengicabange kahle ukuthi nje noma ukuthi ngiphinde ngiye kwi-voting station. Ngoba sekucacile ukuthi kahle kahle imisebenzi khona, uhulumeni uyabhalansa ngalabantu bangaphandle. Yabo ibona bazovota la ngaphakathi.
1: Kulungile mkhwanazi.
4: Ubusa i-vote, hayi siyabonga mfowethu.
1: Thank you mfowethu, kulungile, right.
3: Umlazi isidingo efelwini kwamakhutha amanzi mtoti Adams Vendelspruce ilovo Emfume, Karatin, Umkomazi, Usinsola.

sabona my sweetheart, sabona my love, sabona mtakwethu njani kodwa wespice sami. Kuphina kubula kamafe khona umsakazo izilomzansi. Sabona ekseni okubingelela kahle kangaka ngalesikhathi igama lami uSindo waphind wakashezi. Isibongo wangikwethembiseke emlaleli ukuthi ngizohlala nawe nje kusukela manje kwelami lokubumbana kwehora leshumi nambili sibambile. Ohlelweni lakho sho mnandi senza kwenzeke. Igama lohlelo-ke sigijima phezu kwalo ngalesikhathi. Manje sekungu-14 minutes after 9 ishumi nani imizuzu shale edlula ihora leshiyagalolunye ekuseni. Asibambe ngayibini-ke kwithimba lasekuseni bekhona kuzosipho wakadidi neindaba njalo meligama enxanomali bumbeni ihora edlamane-ke kuphakele njalo indaba kulo msakazi wakho ngqa phambili nentomekwa kwambelu nezemidlalo bikhona lentokazi namhlanje-ke esidikini sika-Dr. Stressless bekhona kensizwe kamjwara usuka ni madoda hlale kamnani nawe usiya wayibamba kusukela laphana ke ngo-6 kuya ku-9 bahlangabezeke nakusasa ngesikhathi esifana u-6 to 9 betimbizo breakfast show. Alright ke sekuyoze kuba umsomluko konje. Oh yeah, zimfrayi namhlanje bahlangabezeke nangomsomluko ithimba le-breakfast ngo-6 kuya ku-9 betimbizo breakfast show sengazeni wakho ezilomzansi FM. Sevala ke ngempela namhlanje konje zibu lesihlanu namhlanje na insuku zingu-24 kuyena uJulayi ka-2026 noma zimfrayi noma ulesihlanu kodwa-ke kodwa kuloko kodwa ngiyasola ukuthi kubantu beyi-25 engathi zimfrayi namhlanje amana beyi-25 yini ngibasola bakithi-ke nimbathe nifudumale bo abantu beyi-25 angilithatha-ke ithuba ngibambe ngayibini kozakwethu abahlale kamnandi nawe soloko sukuni layizolo ngithathe mna ngayideda kule nkundla bebekhona behlele kamnandi nawe besho kamnandi bethi izwa umehluko ey'nhlelweni zabo ikhathi ngesikhathi ikhona-ke njengiyobuthatha lo mzuzu ngithi boza kwethu nginibonga nonke usuku olusha lufikile, a new day has come. Jabula ngalolu suku olusha futhi luhlu lenzele nkosi ukuba ujabule uthokoze ngalo. Jabula-ke ngalo macekeceke osuku size njengento eyodwa ukhohlwa okungasemuva zeluleleko ongaphambili ikhona uyokwazi ukubona kahle ney'thelo zosuku ngoba ukubamba into ey'ndala kunye inkathi kuyenza ukuthi ugcine ungasabonanga naloko okuhle ngabe kuyenzeka ngenxa yokuthi inhliziyo yakho isabamba izinto ey'dlule. Cela ukhohlwa okungasemuva uzeluleleko ongaphambili. Le nto ke yokubamba osekudlule inako nje ukuyenza impilo ifune ngathi iyadileya idileyis izinto ekufanele engabe ngempela ziyenzeka ngenxa yokuthi inhliziyo yakho ayikho esekutheni konje ungaqhubeka kanjani kodwa isasele kuleza zinto osabeni uyibambile ezenzeka. Ingakho-ke njalo ekuseni sithi usuku lusha khohlwa okungasemuva zeluleleko ngaphambili. Impilo injalo, khona izinto ezisiphazamisayo empilweni, khona izinto ezihlala kabi ey'nhliziyweni zethu. Kodwa lokho akusho ukuthi asihlale kakhulu kuzona ngoba ngase kuphazamise inqubekela phambili yethu. Kanti usuku nosuku silwa kanzima ukuthi kube nenqubekela phambili empilweni, kube noshintsho. Ehe, silwa kanzima usuku nosuku. Makusekuseni siyayibongela enkosini ukuthi sekuphinde kwasa nalo olunye usuku. Konje yini esingayenza ngalolu suku ukuthi lihluke lungafani nolwayizolo. Angithi uyazi ukuthi uma ngabe sivuka ngempela kunzima khona abangathandi kusibona sinyathela. Ingakho kumele ukuthi siyibongele ukuthi ewu siyabonga sesivuke Nkosi. Sekuphinde kwasa. Kumele ukuthi-ke sakhe impilo ukuthi iye phambili silwe kanzima kule mpilo ngoba kuyiqiniso ukuthi abantu bangekuthande bonke ungesiyona imali. Kukhona nje abathi uma bekubheka bathi eyi engathi angahluleka engathi kungaphela. So usuku nosuku siyalwa kanzima ukuthi kube nenqubekela phambili.

0: Isiphi lesizathu otunaso ikakhulukazi mawukuthi uyilolu hlobo nawo lomuntu osilisa ongakhonzile ukuya emtholampilo.
1: Into yinkinga ngobuhlinini emina ile nto yokulinda ngisho esitolo mina makunolayini omude oya ethidini kuyokhokha ngishiya phansi ngihambe. Okwesibili ukudelela kwamanesi emakliniki awadeleli maye babo awadelela kuya ngokuzolala.
2: Ngiyabona lokhu ukuthi kuzingane encane ikuthinte nje umdala nje ngiyabona ukhumla phambi kwamantombazane uyindoda hayi azibakangahlaulazobakanga entombambeni.
3: Inkinga yayikhona uyabona umazuthi afika mhlawumbe uzofanele ukuthi ijova ube seyasasa umjovo lapho uyagcwaliswa ube sebhekiswa phezulu ube seyabhofidwa
4: God have mercy upon us.
3: Uyawubuka futhi ukuthi mude yangakanani omanje yonke leyo nto iyasabisa.
5: Intombi kaMfino, intombi ka English, ungasuki kuleyo ndawo. Yizwa umehluko.
0: Ifisa usitshele uphinde usisize la iziphi indlela engasiza owesilisa ukuthi akwazi ukukhetha akhethe umuntu wesifazane.
6: Bantu besiza ngicela nikwazi lokhu ukufake emqondweni wakho udodiseke ngakho ukuthi ukhona umuntu wesifazane ophilayo. Impi yempilo ozoba nayo emshadweni inqobe ekukhetheni. Sebe nomkhuba abantu besiza ke manje ukushada inkalimo eva zocansi. Lowo muntu akayena umfazi ngoba sekuzwa ngumuntu usebenza msebenzi muni, usebenza kanjani, usebenza ngaziphi ikhathi. Ngesikhathi ongekho ngaso lo muntu oyinkalimeva yokuchansi owamthatha vele sebukhali. Uma uphumile kuzokhona ozongena. Ingakho ke imshadweni igcina isidivosile ngoba wamshadela ukuthi wenza imkhilungwane eminingi ekujabulisayo wena. Musani bantu abasha, ngwesizwe ngesifazane, ukushadela ukuthi wenziwe kanjani, kwenziwe kanjani, akwakhiwe amakhaya. Bantu besilisa yakhekani ngokomqondo, nisho nezimpawu okuyizona odetermine ngazi umuphi umuntu okumele umvelo abe umfazi. Akungabi eyiphelele enjabulweni futhi akungabi ezenjabulo, akuhambe iziqiniselo zobufazi kuqala.
5: Hlala nentombi kaMfino, intombi ka-English, ungasuki kuleyo ndawo. Yizwa umehluko.

0: uyilodwa imsakazana izilomzansi siqale ke sithatha babe bahlane incingweni bese sigijima siyobheka lapha kuma voice notes nakhona sothatha abe mahlanu bese ke sibheka ukuthi ubani odle umhlanganiso namhlanje right angivele ke ngigijima ngimthathe lo mlayelo oqala ngivule kanje someone malo
1: uyaphila mashe
0: ngiphilile njani
1: ngiyaphila mbuthi Ya mbwethu iforena leli ufamu kwasolo mzinyanzi.
0: Yebo fa.
1: Mbwethu awe ngithi nje alibuyi lilambatha elakhe izwi.
0: Yakuzwa mfoka sithole. Alright, asiphinde sizame sothatha omunye umlaleli sizo ukuthi uthini yena sivela lapha kusithole asizo lo mlaleli sabona.
2: Hello sisindi.
0: Hi nono.
2: Tana nochule madikizela ndithina hamba ngalamandlo nawo
0: hamba ngalamandlo nawo wechulu yezwani
2: yes
0: khulungile ke nona uphilwe yezwa all right yabona ke linye ngala linye ngapha sabona
3: yamandla bunjani
0: ngiphilile khonto njani wena
3: ngiyaphila ngihamba nolinda mtingayi hamba ngamandlo nawo
0: hamba ngalamandlo nawo ke njengamanje uyezwa ntombi
3: uzethe makhasana lo ngilokuprojekt
0: uphile zethe makhasana right asatha umnye sizo 10 11 minutes before 10 emsakazweni isilomzansi izwi molo
4: yebo sonbani
0: yebo njani
4: khona umkhosi wakandlovu
0: gatsheni
4: ngithamba kalo badla nawo
0: ayike enye indlela belu gijime ngawo gatsheni uyezwa
4: sigijima ngawo qobo
0: all right asihambe ke mlaleli siyopheka futhi omunye umlaleli ukuthi uthini emsakazweni isilomzansi zimbili ingoma babili abalaleli sobona
5: Madlapha.
0: Unjani kodwa?
5: Hayi mina ngiphilile.
0: Siphilile nathi.
5: Hamba ngamandla nawo. Ubheka abanye abantu hamba ngalawa wakho nawo.
0: Lawa wakha amandla.
5: Lawa wakho uNkulunkulu bewabona iqhawe kuGideon. Yena engazibona ukuthi uyiqhawe. Wathi Gideon qhawe la hamba ngalamandla nawo.
0: Hayi uyashumayela manje. Ngikuzwile uyezwa. Alright, esikujima mnandi kanjalo ke ngalesikhathi sahambe sothatha ke abalaleli bama voice note ngapha basithumele sivalile ngapha encingweni sami so checka la kuma voice note. Kuhamba kanjani ngapha? Uthi ngibone. Oh, okay. Angithathe nanga umlaleli.
6: Sawubona ntombazana, shizo. Yaphila sithanda sizwe bengiyaphila.
0: Yaphila ntombi.
6: Uyihamba ngalamandlo nawo. Unganako ukuthi abantu bathini. Hamba ngalawo mandla. Umadlamini mawudi kwamamba. Ngiyabonga.
0: All right, yabona ke konakele ngempela manje. Ngoba mangibheka lana. Mahlanu ngapha linye ngapha. Woleka ngazame. Kodwa sizwe ngapha futhi uthini umlaleli yena ngala ke voice note yakhe.
7: Yabi ke kusenza kwenzeke njani mashizi. Ephela sura sasaphila mama ngathi. Ngihamba nembasi u ngihamba naye mashizi. Ngicela ukubonga kakhulu mashizi ukuthi nge ungamvumeli umuntu sekwaphinda siyabonga kakhulu. Danko.
0: Danki siyaphela siyabonga kakhulu. Uyabona ke manje mlaleli sevela abamahlanu ngalamba mabili ngapha asazi ngempela kodwa kunakele
8: ubrathu lo unzama lo la ekhosana phakathi kwentaba stolo kamhlongo ngithi mina ngihamba nokholeka aliboyi lilambatha elakhe izo ngihamba nosparaza
0: Oh la sparazo sathe na ngomunye
9: Ngikubingelele emashezi kunye nabalaleli bezilomzansi Mina ngithi hamba ngalamandlo nawo umagapho kaBingwa Mash Ngiyabonga
0: Thank you magapho sathe na ngomlaleli sivale ngaye ke ngapha
10: Sawubona sendi sawubona mashezi shoba sendodwa ngithi mina hayi hamba ngalamandlo nawo nje mina hamba ngalamandlo nawo ngemsebenzi umuntu ucele leyo ngoma ukuthi asambe ngamandla sinawo sindi shoba sendoda futhi ngiyabonga
0: Asibonge kakhulu kumlaleli ngenye ngalesikhathi sibonge kulalela kwakho umlalelo wezilomzansi fe mhlala ke kulonawo ungabisasuka ngempela ungasuki
11: kunzima khona
0: endisuke isuke ibenzima into ethinta imali ngoba siyayisikholwe ngalendlela ukuthi ubuzobona ukuthi yazi

0: mangadayisa into ethile ngizama ukuthi ngiyikhulise imali yami ngala ngizokwazi ukusizakala ngikwazi ukuyenza lento ngoba umuntu nomuntu so kunento ayibekele konke ufuna ukuyenza noma ukuyizuza and kubhlungu mase uza ukuthi angazi lezi indaba noma bezikade zingamaqiniso ukuthi khona noseswele impilo yakhe
1: ya sizwile impela kodwa asinasi
0: isiqiniseko sazo kunzima kakhulu.
1: Ya, kodwa nje kunzima kunjalo abantu kumele bazi ukuthi akukho okungadluli.
0: Ya, akukho okungadluli. Endimubheka bakhona bazothi hey kade sasingena emidlalweni efuzele sidlale sishayeke la ishayeka khona kodwa abanye bethi ngashayeka sengizuzile athi omunye ngashayeka ngithi ngiyafika nje kanti ngifika ngesikhathi esibi
1: mayesethu uyabuka manje back usedlulile lapho sakhohlana ukuthi wakwalahlekela 50,000 kuba wathathe nje kuba wathatha impilo yakhe ngazo lesa sikhathi ngabe manje akasekho kodwa wabekezela yabo waphinde
0: kwadlula
1: wakwazi uphinde aqhubeke a pick up empilweni ayenze futhi imali again
0: ya ngoba ngicabanga ukuthi kusuke njalo kuumzamo
1: umzamo ya into nje ibalekile ukuthi abantu umuntu azixolele
0: ayixolele yena angabele isole njalo ngoba uzobene ibangela inhliziyo ebhlungu njalo
1: and
0: ngiyayithanda lo show hlobo ukuthi usixolele wena
1: uyixolela
0: ngoba lento yokuxolela ayigcini uxolela abanye abantu khona ikhathe efikayo amaphutho wenzayo adinga ukuthi wena uqobo uzixolela uhlale
1: futhi kulona nephutho ke lelike bekuwumzamo
0: nje
1: omsulo
0: vele ke umzamo kuyenzeka uphumelele kuyenzeka ungaphumeleli
1: kumele ukuthi umuntu ayixolele asho ukuthi bengithi ngiyazama nami bengithi ngizama ongcono bengenzeka ongcono
0: ngiyakuzohlobisile ngizokubona ngowafasene
1: right.

0: ulwazi lomzansi yizwe umehluko.
1: Asibonge kakhulu lentokazi Hlobisile Shozi emsakazweni izilomzansi ku 98.0 sithi ke izwa umehluko ngalesi sikhathi. All right, uyabona ke makunjena sihlabela phambili nje sibheke khona egamancane kwehora izobuya ke futhi lentokazi sithembisile ukuthi noma kanjani iyobe sibuya siyiphethe zingumthanyana uma nje ligamanxa elishumi izofika ithe nqampu ibuye ngo 11 izogcwalisela sesigcwele mosana kuvela umsakazo siyakubingelela ohlelweni sawubona.

Sisindi asibingelele sesami kuwena, asibingelele futhi kumlalele ekhaya nakuphi kuphi lapho kufinyelela khona umsakazo izwi lomzansi. Umbathele okhulumayo, ngicabanga ukuthi ke ukukhuluma kwethu ngalesihloko sanamhlanje kuzomsiza kakhulu umlaleli, ngoba masikhuluma ngo-mental health sikhuluma ngakho ukuphila ngomqondo. Mhlambe ke sisi wami saqala nje inkulumo yethu, ngifisa ukuthi sihlukanise la ukuthi kunesitho somzimba esisibiza ngobuchopho, the brain, bese kuba khona umqondo. Umqondo masikhuluma ngomqondo womuntu, noma sithi umuntu usegula ngomqondo, siqonde ukuthi indlela yakhe enza ngayo izinto isishintshile, nendlela futhi acabanga ngayo isishintshile, nendlela athatha ngayo iy'nqumo isishintshile. Kanti masikhuluma ngobuchopho, isitho somzimba, ela sikhuluma khona ngokuthi kuyenzeka umuntu ashayeke, mhlawumbe alimale ebuchosheni. Uma ngabe limele ubuchopho, kushuthi-ke lapho sekuthinteke indlela yokusebenza kobuchopho bakhe, okungenzeka uthole ukuthi-ke nezinto azenzayo akasazenzi ngendlela efanele ngenxa yokuthi ubuchopho bakhe bulimele, abusasebenzi ngendlela efanele. Ngicabanga ukuthi umlaleli uyangizwa uma ngabe ngihlukanisa lezi zinto zombili, ngoba ngenzela ukuthi-ke singadideki ukuthi sikhuluma ngani. Kodwa uma ngabe sikhuluma-ke ngezifo mhlawumbe zokugula komqondo, izifo lezi ey'thinta kakhulukazi umphefumulo, emotional wellness, ngoba uma ngabe umuntu ethinteke ngokomphefumulo kuhambahambe lokho kuthinte nendlela acabanga ngayo nendlela enza ngayo, kuze kugcineke kuba nezifo zokugula ngomqondo. Zidalwa yini-ke kakhulukazi izifo zokugula ngomqondo? Zidalwa ikakhulukazi ukuthi-ke umuntu usuke endaleni esibiza nge-stress. I-stress-ke ukukhathazeka ngezinto ezithize okhathazeka ngazo zonke iy'nsuku, noma into eyodwa nje ethize ekukhathazayo ngaso sonke isikhathi, zonke iy'nsuku hlale ucabanga ngayo, kube yona ekukhathazayo emphefumulweni. Lokho-ke kungagcina kudala ukuthi umuntu agcine eseba nesifo sokugula komqondo. Ziningi izifo zokugula komqondo ezikhona, singabale kuze mhlambe i-depression, sibale i-stress, anxiety disorder or bipolar disorder, nezinye-ke eziningi. Kodwa zonke lezo ikakhulukazi zizalwa yilesi esisibiza nge-stress. Kusho ukuthi uma singakwazi ukuthi sigcine sithole indlela yokuthi noma umuntu athole indlela yokuthi i-stress sakhe akwazi ukusimeneja, noma akwazi ukuthi azibheke ukuthi usilapha kanjani, lokho kuzosiza-ke. Ikakhulukazi-ke uma ngabe sikhuluma ngokuthi ufanele ugcine ukwazi ukuthi inkinga obhekene nayo ixazululeke, noma phela kube khona-ke umuntu okhuluma naye ozokusiza ukuthi ufinyelele la uxazulula khona inkinga yakho. Okunye ngifisa ukukhuluma ngakho-ke ile ndaba yokuthi kunezinto esibiza ama-symptoms, noma izimpawu, noma izinkomba zokuthi umuntu mhlambe-ke usefinyelele la khona esenesifo sokugula ngomqondo. Kuqala nje singabheka zona izinto ey'fana nokuthi umuntu mhlambe ebusuku akasalali, uyaqwasha ebusuku isikhathi esiningi, noma omunye uselala kakhulu, omunye aza abuyelethe emsebenzini, noma nje noma ehlele emini kuthi mhlawumbe akasebenzi, uhlalelele nje ngaso sonke isikhathi. Omunye-ke mhlawumbe uthole ukuthi nokudla akasakuthandisisi kahle, nakho lokho futhi-ke kuwuphawu lokuthi kungenzeka ukuthi kukhona isifo sokugula komqondo esisikunyonyobela njalo. Ngoba ukudla kubalulekile ukuthi-ke umuntu adle ukuze akwazi phela ukuthi abhekane nezinto ezithinta impilo.

0: okunyeke imicabango yokuzibulala okuyinto-ke ngicabanga ukuthi kulezi nsuku sikhuluma ngayo kakhulu. Imicabango yokuzibulala kufanele siqaphele balaleli, ngoba iyona futhi eyinkomba yokuthi kukhona le nto obhekene nayo kuze kufinyelele la ucabanga khona ukuthi isixazululo mhlawumbe ngaba ukuthi uthathe impilo yakho. Lokho kuwuphawu lokuthi kukhona inkinga ekhona. Akusho ukuthi kufanele ngempela ugcine uzibulele. Ingakho kufanele ma usunemicabango kanjalo kufanele ukuthi-ke uhambe uyothola usizo. Okunye-ke mhlawumbe kuba ukuxabana nje ekhaya, nihlale nixabana njalo, mhlawumbe xabana nomuntu oshade naye, nomuntu othandana naye, nihlale nixabene nje ngaso sonke isikhathi. Lokho kukhombisa khona ukuthi ngenzeka ukuthi le nto enixabane layo akuyona inkinga, kodwa inkinga yile eningayikhulumi noma yile wena ongayikhulume kuyona ekukhathazayo. So-ke izinto ezinjalo siswami-ke nawe mlalele ekhaya izona ngempela-ke ezidala ukuthi sibone ukuthi kukhona inkinga ekhona umlaleli abhekene nayo noma umuntu abhekene nayo engadala ukuthi-ke agcine kubonakala isifo sokugula komqondo. Noba sengibaluleke izifo sokugula komqondo kusho ukuthi konke lokhu engikushoyo uma ngabe kungalashwa noma makunganakwa kungagcina kufinyelela khona umuntu esenesifo sokugula komqondo okanye mhlambe egcineke esedla amaphilisi aso leso sifo leso omunye njalo kungagcina esewadla impilo yakhe yonke. Angigcine ngokuthi-ke siswami nawe umlaleli ekhaya, ngigcine ngokuthi usizo lukhona. Mhlawumbe ngiqale kanjalo ngoba kwesinye isikhathi umuntu uyahlala nenkinga kanti angasizakala. Njengoba sikhuluma izifo zokugula komqondo nje, izifo lezi ezikhona, izifo-ke ziyalashwa. Zonke izifo zokugula komqondo ziyalapheka ngendlela ethize uma ngabe kodwa umuntu esukuma eyofuna usizo. Okokuqala nje, usizo luyatholakala emaklinikhi, bakhona ama-social worker. Ama-social worker ayeluleka, nikeza i-counseling, namanesi njalo ayakwazi na ukuthi ma unenkinga ukhulume nayo, noma kuthiwa inkinga yasekhaya noma inkinga mhlawumbe yasebudlalweni bakho noma inkinga engasaqondeni nokuthi ugula ngomzimba, ukhulume nje nonesi ukuthi hey nesi, uyazi ekhaya sinenkinga, siyaxabana nonkosikazi, izinto azihambi kahle. Unesi uyazi kufanele enzeni. Angakubhalela ngisho incwadi yokuthi uyobona umeluleki wezengqondo, i-psychologist, engakhokhelwa futhi nayo. So lukhona usizo. Ngiyazi abantu abaningi bahlale bekhala ngokuthi-ke ama-psychologist ayabiza, iy'mali asinazo. Cha, lukhona usizo lwamahhala lukahulumeni. Sukuma uye ekliniki eseduze nawe, ukwazi ukuthi usizakale. Uzoyithola incwadi yokuthi mhlawumbe uye nasesibhedlela uma kuthi kufanele mhlawumbe u-admithe esibhedlela. Nakho ukulala esibhedlela balaleli akuyona into embi, usuke uyolashwa phela. Njengoba usuke uvuma nje ukulala esibhedlela uma ngabe uphuke umlenze ukuze ulashwe, kanjalo futhi nokugula komqondo asingakuthathi kancane khona. Umuntu athi awu ngeke ngiyolala mina esibhedlela sabantu abagula ngekhanda, uyabona. Uma usho njalo usho ukuthi ubalekela usizo, kanti uma ungasizakala ngempela impilo yakho ikwazi ukuqhubeka ngendlela efanele noma indlela enormal ejwayelekile. Ngicela ugcina lapho mlalelo kwanamhlanje, ngoba inhloso yami ukuthi ngiqwashise nje ukuthi lezi zifo zikhona futhi zingaphatha noma ubani. Noma uzicabanga ukuthi ustrong kangakanani, ungaba naso nawe le sifo sokugula komqondo. So-ke kubalulekile ukuthi-ke sikwazi ukuyibheka izinto ey'njalo bese sisukuma siyofuna usizo. Sikhulu kakhulu isibalo sabantu abagula komqondo kodwa abangalitholi usizo, abahlele emakhaya. So siyafisa ukuthi labo bantu basondele bakwazi ukuthi bathole usizo. Uma ngabe amasento ekhona, iya ku-psychologist e-private ukwazi ukuthi uthole usizo. Siyabonga.
1: Sibonga kakhulu kuMr. Mbatha. Mnyalezo namandla kakhulu ngohlobo olumangalisayo, esiqwashisa silekelela ngokuthi sinakekele isimo mqondo wethu. Makubonakala ukuthi khona inkinga, ungahlali uthule ugoqe izandla kodwa usukume uthole usizo. Lokho kunakekela impilo yakho kakhulu. Angose ngale indaba mlaleli ke emsakazweni wakho izilomzansi ukuthi ngabe ucabanga ukuthi umndeni wakho usumkhulu kakhulu kunalama funeral plans amancane. Mangabe kunjalo, i-flexible funeral plan yase-Standard Bank iyenzele wena. Cover ke noma ngabe mangaka amalunga omndeni ngemali engafika ku-R100,000 lilinye ngaphansi kwepolisi eyodwa. Nawu-ke umncintiswano ongathulukeke uyitholela wona noma usuyihlomulela imali kuwona engafika ku-R5,000 cash. Vakashela iwebsite Izwi Lomzansi 98 FM, uthi nje izwi98fm.co.za, izwi98fm.co.za, bese ufika lapho ugcwalisa

0: bikahle uyabo manje angishongi ukuthi wena uzong update
1: angathi ufuna ungihlupa kodwa manje ngathi sekulungile
0: ucabanga kanjani
1: angathi ufuna ukungihlupa
0: no ngizobuza inhlelo ngizobuza inhlelo angihluphi kakhulu ngizobuza nje inhlelo sizime kanjani
1: hayi
0: bese kulunga njalo
1: angithembi
0: hey hlobusile
1: ngeke
0: usamkhulu umsebenzi la
2: Izwi lomzansi yizwe umehluko
3: Isiphi lesizathu oqinaso ikakhulukazi mawukuthi uyilolu hlobo nawo lomuntu osilisa ongakhonzile ukuya emtholampilo
4: into yayinkinga ngobekliniki kumina lento yokulinda ngisho stolo mina makunolayini omude oya ethidini kuyokhokha ngishiya phansi ngihambe okwesibili ukudelela kwamanesi emakliniki awadelili maye babo awadelili abuya ngokuzolala
5: ngiyabona lokhu ukuthi kuzingane encane ikuthinte nje umdala nje ngiyabona ukhumla phambi kwamantombazane uyindoda hayi azwakala kahle intombamveni
6: inkinga yayikhona uyabona uma uzothi afika mhlawumbe uzofanele ukuthi ijova ube seyasasa umjovo ngapho uyagcwaliswa ube sebhekiswa phezulu ube seyabhofidwa
7: God have mercy upon us
6: uyawubuka futhi ukuthi mude yangakanani noma nje yonke leyo nto iyasabisa
2: Intombi kaMfino, intombi ka-English, ungasuki kuleyo ndawo, yizwa umehluko.

0: Uyayizwela ke mlaleli njengoba ngiwasile ngathi sokhuluma emsakazweni wakho la izwi loMzansi FM noLindo Kuhle wakwaMsomi simazi kakhulu ngelento abaya seDubai ukhiphileke ingoma yakhe le enye amanoni enza kahle kakhulu ngalesi sikhathi na njengoba le ngoma ikwi album ethi Aphile iphumile ke le album mhleka 17 July yes so njengama stroke sethu ukukhuluma nje naye sithi ke ukumazi kangcono siphinde siqonde kangcono nokuthi singalindelani kule album ephumile kodwa uzothuka aqala asithathe kancane sibuyisele emuva sithi kumazi kahle ukuthi ubani ngempela uLindo Kuhle wakwaMsomi ngoba sesimazi ngento abase Dubai nje njengamanje sabona Lindo Kuhle
1: nitsamunjani
0: ngiphilile unjani wena
1: hayi ngiyaphila nomcemane ngabe usuzwile kahle zami ziyaphuthuma
0: ngabe sekuzwakele
1: angabe uzwile manje ngalapho hawu futhi lapho kusebhizi kakhulu lapho efanele ngiqale khona
0: ngikuzwa kahle kakhulu siyabonga kakhulu ukuthi sikwazi ukuxhumana nawe Lindo Kuhle namhlanje ngiyafisa ukunikeza ithuba ubingelela umlalelo lalele ngalesikhathi
1: ngicela ukubingelela abalaleli bezwi loMzansi kuphi nakuphi la elihamba khona izwi loMzansi lifike khona ngibabingelele nabalaleli bami abalapha ngasekhaya eMthandeni eMantsi.

0: Ngiyazi ukuthi bayangizwa njengamanje ngoba bese bezilevela ukuthi ngizozwakala. Phinde ngikubingelele nawe sesiwami ngalesi khathi. Ngiyabonga ithuba.
1: Siyabonga kakhulu. Siyathokoza. Ngifuna ukuzwa la ma sibheka nje kafushane nangu untaba yase Dubai. Uqhamukaphi kahle kahle?
0: Ekhaya kukhona nje la ezantsi kwamaphumulo. Emthandeni endaweni esigodini sasemantomini ngikhulele khona nje into eyiningi ngiyifunde khona yonke into oyizwayo nje kahle kahle umaphumulo ngikhulele khona kwamaphumulo ngihambe khona manje uma sengiqeda isikole ngo-2012 ngase ngihamba-ke ngibuya ngala eGoli ngoba sifuna lezi zinto zobuchwepheshe lezi eyikwazi ukuthi zisenze zizwakale lapho noma singapha.
1: So ubuvele unayo into ukuthi wena uyakwazi ukucula usakhula noma into ohlangane nayo ngendlela.
0: Into ebikhona kahle kahle nje igceke ngiphuma kulo elomculo ngoba ngikhule nje umculo kuyinto edlalwayo kakhulu ukukhulunywa ngayo kuye kwenzeka masihleli ngelinye ilanga ngoba besixoxele ukuthi yena bene choir enkulu bebehambe ngempela becula indawo ngeyindawo bephuma o number 1 o number 2 so umculo into kahle kahle bekudlalwa ngayo ekhaya ngicabanga ukuthi igqugquzeleke kakhulu esontweni ngoba ngiyisayuni kahle kahle kulele esontweni so uyakwazi ke nawe ezayuni ukuthi nombani uyalithola ithuba ugcina uba naso isibindi sokuthi hayi uyiqambe ingoma kisukume ngawe nje kwelinye lamasonto. So into engikhule nayo vele ikhona into engiyibone sengifika eGoli ukuthi kanti lento iyakwazi ukurekhodeka le yabo ngibe nayo kuthiwa yami impela ingoma iyona-ke into engingathi ngiyifunde sengiyifunde eGoli lapho engarealiza khona-ke abantu sengibabona becula ukuthi hayi bo mina uyazi ngingacula ngenye-ke indlela engiyaziyo kanti uma ukuthi kanti kwenziwa kanje ngase ngicula-ke sekuphuma loshuni lo o engangithi ngizobiza ngithi intaba yase Dubai kwagcina sekuyimini intaba yase Dubai.
1: Ngizwa kahle kakhulu. Isigqi sakho somculo masisilalele sihlukile. Yini ekwenze wakhetha lolu hlobo noma lesi sigqi?
0: Ngiyengicamba mangithi ngavele nje ngasuka ngacula kanjani nami. Ngesikhathi engiqale ngaso qale sibhale u-16 bars ngoba sikhule phela thina siphaphamayela isikhathi soshon-G u-2G ibhuza yabona suke mshana wozi ngaleso sikhathi nathi sadlala sabhala ama-rhyme nathi sibhala amabhazi hayi ngayibuka le nto uma ngilo ngiyenze ukuthi hayi ngeke ngilunge mina la kufune khona lapho kuthiwa khona freestyler nje ukukhuluma into ongayihlelanga. Yabo, hey ngabona ukuthi ngeke ngize ngisithe mina la kodwa futhi at the same time kungavumi ukuthi ngicule le gospel ehlala ishow baba ukuthi makwenzeka niwela kwemusic nicule i-gospel yabo. So ngayisebenzisa-ke le nto leyo yokukhanda i-genre yami ezokwenza mina ngibe comfortable kodwa ngingavoyide ukuthi ngijabulise ubani yabo. So ngathi hayi angiyiculi i-hip hop leya ngoba kayifuni ne-gospel kodwa ngeke ngize ngiyicule ngizokhanda ushuni wami mina yabo. Kwagcina-ke ngilongukhanda loshuni ngilongihlanganisa ngithatha ama-inspiration eshabalala rhythm no-Big Moves Luthuli yabo ngoba ingoma ebesiyilalela kakhulu lezi ubaba beyidlala ubaba ikhasetha bengenani ekhaya esandla ne-rap yakhe lekuthiwa impohlo. So wagcina ukhandeka kanjalo-ke loshuni yabo kodwa uphuma khona lapha koshabalala rhythm Big Moves Luthuli imithente ne-gospel ngoba ngeke ngiyishiye-ke naye zimathi ezingingayiculanga but ya ngakha yabona nje thina sikhulu uRebecca sazi ukuthi uma uRebecca ungathi uRebecca besishawa sishawela lokho ukuthi uthe uRebecca
1: funa
0: ukuthi uma uRebecca lona
1: manje awungitshele wena abaseDubai osho ukuthi wena uphume eceleni ekushweni kukababa ukuthi icula i-gospel uthini ubaba ma esezwa ngalo shuni.
0: Wayengayifuni i-hip hop kodwa ngithe mase ngiqala sengicula lezi ngoma ey'kanje yila khona-ke aqala khona ukuthi ayamukele lento yomculo cause ubabekade sebenze e-airport lapha e-King Shaka. So abantu abaningi bese bezizwa.

0: ingoma idlale emsakazini. Yabo umuzi engifonela naye ethi abantu bayakhala la emsebenzini, bathi bayakuzwa ngelinye ilanga. Kwenziwa yashesha nje into yami ngaleso sikhathi ngiqala khona ingoma yokuqala ethi into yaseDubai engayikhipha. Ngaqala lapho ngathola amagig amancane ngihambe ngiperform, wayamukela ngenhlanhla kuNkulunkulu washesha wamkhumbula. Ngoba ithe ngoba beku-2015 lento mayenzeka. Eseqala uku-understand lento engiyenzayo, eseyisupporta kasuzohamba emhlabeni. Yabo. Kodwa yena uhambe eseyizwa lento futhi eseyiseka, kangangokuthi ngine-show ukuthi kube sasekhona ngabe iyona manager yami. Ngabe abangidala abantu la emhlabeni.
1: Hey, bakithi aphumule ngokuthula ubaba. Asikisi kakhulu ngokuhamba kwakhe. Now sithatheke usibeke baba like theni now uqale wacula nabanye kwayemawukhipho kwakho noma uthe ufika nje wavelo wakwazi ukuzenzela kwakho.
0: Angeke ngikamba manga izinto ifunda kubona abantu. Nami ngiqale ngafunda kuphela kubona abantu ngilo ngicosha ngilo umuntu enguyena nje nami ngoba into eziningi ngithathe kubona abantu. Bengeke indlela nami engayithola ngakhona le ukuthi ngubani. Nami so ngiqale ngasebenza kakhulu nabantu ngoba ayikho into engayenzanga kahle ku music industry. Ngiwabelekile ama artists, ngawenza ama event, but ke manje bengasuki lento ukuthi mina ngithanda ukucula, ngithanda ukubhala and ziyangihlupha kakhulu iy'ngoma, ngithanda ukubhala
1: ngikuzwa kahle kakhulu. So waqala-ke manje wakhipha i-album yakho, khona le album enengoma ethi Sibali. Cabanga ukuthi i-album yakho yokuqala leyo yakumuphi unyaka?
0: Bekuwu 2021 bengisase ambitious. Yebo,
1: ngizwa kahle kakhulu. Ngiyakhumbula ukuthi baningi abaculi osuke wacula nabo. Siyakhumbula nako Big Zulu uke wacula nabo, singabala nje babe baningana. Kodwa njengamanje uthi usuyimele usukhiphe eyakho manje into ethi wena, kusukela kuleya ethi Usibali i-album kuza kule esongena kuyona njengamanje, yini oyibonile kubantu, bayamkele kanjani umculo wakho ngaleya album enosibali?
0: Engingakushinga ubuze imibuzo kubaluleke kakhulu. Yazi kusukela ngalesa sikhathi bakuphuma le album izinto beqeda ukuvuleka nje ikhanya. Kuhle izinto eyiningi ihamba kahle. Kwana leyo mathizethize ke empilo athi kuyisho nesaphansi izinto zanzimanyana kakhulu, angifuni nje ukungasho. Ngeza abanzima impela kulo 3 years okhona emva kwalapho. Sekungekho lula, ngizama ukuthi ngilwela ukuthi abantu ba-understand ukuthi igama lisaphila. Ngicabanga ukuthi abantu nabo uma ukwata nabo bakwata kanye nawo. Ngoba kuye kwaba nzimanyana until kuze kuphumele ingoma ethi Angimbongi Umdali. Ngicabanga ukuthi benze baxola-ke nabantu kodwa ngifunde okuningi kulo 3 years lo. Especially ngoba bese ngiy'tshela ukuthi izinto ngifuna ukuzenzela ekhampanini yami i-3.7 Entertainment, ngoba ngike ngayikhiphe enye i-album ethi From Me to You, nayo ayihambanga ngendlela ebengifisa ngayo, akhona namasingile ebengike ngawakhipha. Until kuze kube yimanje ila engibone khona ukuthi kuyalinda empilweni. Izinto ey'ningi ngifuna uy'linde, especially lezi ezinhle futhi ey'nkulu ziyalinda empilweni, kuyabekezela. Kungifundise kakhulu ukuthi funa utshale unganani, ungakujahi ukuvuna. Into ebaluleke kakhulu la ukuthi uhlale usebenza, uhlale uyenza into, ngoba ngicabanga ukuthi leya Ngimbongi Umdali ngaba abantu abayithakaselanga kangaka ukube bengingayigcini ngisebenza ngaso sonke isikhathi. Kungisizile-ke nakho ukuthi ngihlale ngisebenza noma izimo ngiyibone ukuthi zishintshile, kodwa ukuhlale ngisebenza kungigcine ngisesimeni lesi abantu abasidingayo, ngoba nakwenzekile ngisema sengikhipha Angimbongi Umdali.
1: Uthini la ngo-Angimbongi Umdali, uthini kahle kahle, imuphi umnyayezo ofuna ukudlulisa?
0: Ngifuna ukudlulisa ukuthi isikakhulukazi ngifuna labantu abangakadluli ey'nkingeni. Ngiyambona lo senkingeni ngoba vele usefundile. Ngifuna laba abangakadluli ey'nkingeni ey'meni ey'thile, kodwa abayibonayo lento engikhuluma ngayo ukuthi kuyenzeka empilweni ukuthi ukuyibandakanye nomuntu noma involve umuntu

sempilweni yakho ngale kokuthi kuyathandwana kodwa uphile nje nomuntu kuyenzeka uphile nomuntu uyitshela ukuthi nabo abantu engiphila nabo kodwa ubone izinto zakho ingahambi kahle zivaleka ubone izinto zakho kokunye umuntu uphila nabanye abantu ubone izinto ziqaqeka ugcina unga-understand ukuthi

0: lapha eSangro House kusimahlabe ngeekhati ezithile makwenzeka hla phakathi nesikhati kuba nesidingo esidingo ukuthi acele kukuphatha kanjani wena ecela nje imali
1: kufanele phela acela uyocela kubani mangacela kuwena wena partner wakhe
0: all right
1: hayi kunjalo mthakwe
0: ngikuzwile baba siyabonga
1: yabona
0: usho kanjalo umlaleli uthi hayi yena ubona ngazo ukuthi ayiyona nento ukuthi ifuneka zayicele ifuna nje kube into ayitholayo engazanga azazathi nje uyacela kodwa makwenzeka kukhona ikhati ezithile la ikufuneka bangacela ngakuwena uzocela kubani ikhona indaba la uzwa khona ukuthi hey yabona indaba umuntu osifazana ocela imali uzomunye ethi hayi umuntu osifazana ufuna vele umnike nje imali manje ngithekeleke ngizwe bakithi abantu besilisa ukuthi umuntu osifazana mayicela imali kuba njani uba right noma he akufanele nje akadingakala umuntu osifazane ocela imali
2: kuvele ukuthi akithi
3: hay
2: umuntu uyicela imali hay ngakufunda ucela imali mina angikuthandi ngolo ngikuphi ngokwa incane imali awemali oyicela ibancane nozokuzoyiphiwa yazi ungawucela u500 kanti bezokunika 1000 asiphoqiwe kodwa ngikupha mangithanda ngazingeni ngishito ukufela sethu ngizwile kuthiwa sokufela sakho senyama letha ngizwile kuthiwa semali cha
4: is a no efika ngumuntu ocela imali
0: Hai uyalo umlalela uthi ngeke kuvele kuthi angithi hi sawubona
5: Hey ubaphela
0: Unjani baba yaphila
5: Sikhona ntombi kaMpeni hayi ukhuluma nezwide la libika lila ebhalisho lalikhona
0: Bika zwide ngilalele
5: Hayi mfethu ngiyaluzwa lo daba lakhe mina nje lo ngiqeda amandla Uva likhulume lo ngiqeda amandla nje
0: Yini manje idala amandla phela
5: ngiqeda amandla nje
0: Yini idala phela
5: Uthi vele kahle imost yabantu because isile kuze isemalini isemalini ayikho nje ndale isemalini nalomlungu ufuke ngiphazamisa inkosi yami ngoba mfuna ukukhuluma lento noSindi nje oh nanga akasuke nalomlungu Sindi uyabona mfethu ngikholelwa ukuthi uma unomuntu wesifazane uma uphila naye kufanele ube nebudget yakhe yokuthi makuphela inyanga nginemali enginikeza yona mhlawumbe imali engaka manje niphilelana nalowo muntu kahle
0: okay
5: uma usozokhama uthi nizongicela imali mfana ngikuboleka ngoba nazo mine budget yakho mina ngenyanga awufanele ngiyenze yona bonke khona uzothi ucela imali hayi yabona umntu wathe khala ethi bani ukuthi akahayize hayi nami ngizifanele naye impela nje ngasemalini hayi angithethi le bantu angifuni
0: manje ke ngicela ukubuza uthi wena unalo uhlelo lokuthi uyamnika imali ngesikhathi esithize khona umlalelo ozothi mina owaba kanalo uhlelo ukuthi uyanginika imali ngesikhathi esithile ngirong yini mangicela ke
5: ayi ukuthi phela ukuthi asibajwayo abantu besifazane abacela imali yabucela imali nje bandla lakho nje lokho ayingeke kwethu nako kwechitho lokwakhe chitho leso isichitho ucela imali chitho nje leso chitho ufuna wazi chitho leso chitho nje leso ucela imali chitho leso
0: all right so ayingacela imali
5: Ngoba ke manje wasiqhithile nje kakhulu futhi nje uyisibengiso uyiqhithe.
0: Hayi indlela abalisa ngayo. Hayi ayi ayi ayi uyisiqhitho. Hawu bakithi ngikuzwile zwide sabona.
1: Yebo sabona sisini.
0: Ninjani kodwa?
1: Hayi siyaphila.
0: Nansi indaba lana uthini wena? Sicela imali noma singayiceli.
1: Ayi umsuhula kantinini ngila emahoni hayi yabona mina ngithatha serious ngicela imali
0: okay why ungangithatha serious ngoba ngicela imali nje nginesidingo phela kufanele ngisilungise
1: cha kodwa ngicela ukuthi mhlawumbe kuba ngathi ngiyahluka kancane ukuthi nathi masi sibike eintombini sivele senze ngehaba kakhulu kuba ngathi nawo yonke into kanti umuntu ufuneka umchazele ukuthi
3: njengoba mhlambe ngisebenza ngomuntu ophandayo ngiphila kanjani kanjani. Ungamenzi.

0: kuba ngasimanje mayisecela izinto unakho kumnika ngelanga uzongamniki mase kuba njalo kanje umuntu ocela imali nje hayi angimuzwa kahle hayi angimthathi siyazi ngoba ucela into vele ozophiwa kodwa shuthi wena shuthi usuyifuna ngesikhathi sakho
1: manje makukuthi kanti awukho enhlelweni zokungipha sengirongini mangicela
0: angazi ngabusenhlelweni zokukupha njengoba ngathi ngiyakuthanda suke ngazi ukuthi njengoba ngithi ngiyakuthanda umthwalo wami
1: allrightto
0: eyiningizokuthwalela kodwa ngifuna uyicele
1: kulungile ngiyakuzwa baba siyabonga sithathe naye i-voice note
2: ibengelela esindi ngibelela nabalali bezomzansi usandile kwandlovu enandiotfusem eplazini wesindi uma ngabe umuntu wesifazane ecela imali kuyadiphenda ukuthi wenza kanjani wenza kanjani kuwena uma ngabe kuphethe kahle kuhlonipha khombisa nothando nokunakekela ekuhloniphe kuthanda hayi sindi adinga ukuthi azayicele ma unemali nje uvele uhalele ukuthi umuphi kodwa uma ngabe engakuhloniphi engenzi kahle elihlaza engakuhloniphi nezenzo zakhe engezinhle uvela abe nesidina kakhulu uma ucela imali ngiyabonga sindi
1: siyabonga kakhulu asiphinde futhi soqalaza la emsakazweni izilomzansi ngoba indaba enkulu le eyinkinga kakhulu yemali so namhlanje ngithi ake sibukusane ke nawe mlaleli umuntu wesifazane laleli ukuthi uthini njengomlaleli mawucela imali singayicela imali noma cha sawubona izwe lo
3: uyaphila
1: siphilile babu njani wena
3: hey mina ngiyaxolisa angiyi-understand le ucela imali
1: kanjani manje isuke iqondile nje
3: khona into enjenayo sisini engizokutshela yona eyenzeka kule abantu besikhathi samanje ucela ukuthi ngikhulume nawe namhlanje ngitshele ngento esanda kwenzeka angingakhulumi ngento engathi mhlampe ngiyayihlambisela sanda kubona omunye osisi mina uma ngikhuluma naye sixoxa indaba zothando emva kwalokho utema ukuthi nje ngey'khathi ngingaphele nje 3 hours sikhulumile sengithi mina uyazi ngiyafisa ngendaba ngikhulumisa ngiyakuthanda uthi kumina ucela ngimfakele idatha bese ngimlethela ilantsho emsebenzini okay ngithi mina yena ndenzokhulumisa ngami ngiyakuthanda athi yaye ndenzokhulumisa ngathi ngiyakuthanda hayi ngingakwenzi lokho kuthi ngakusasa ngihlala i-callback athi awuza ngani ukuthi hayi ngibambekile mpeli kodwa namhlanje kukhona okunye engingakwenza avela ngitshele okuwesike esisini uzubona ngampethe abantu besifazane kodwa futhi hayi bonke abantu besifazane abaningi mpethe bayayuvana umuntu akutshele ngoboy ozalwa wenye indoda agcine akanayo imali yokukhera itshela wena xa usendana nawe hayi bafethe hayi ukuphila ifiki phela lokho khona ubhuti ofanda kuvuma manje uthi umuntu wesifazane mangabe enza kahle ekuhlonipha awuze azakucela imali uyibonela wena mama awuhambe uyijabulile kubani ukuthi mnasizindi angizwani nokuhamba lezi ndawo zama-restaurant musa ukuthi uma udonana nami ngithi mina nansi imali hambe uyozidlela wena angijwayele ukudlela lezo zinto eyidlawo wena mhlambe njengolezinto oba lezinto eyingama-cardboard la ngathi clash emoto ngathi kubizwa ngani lezo zinto so mina-ke ngokujwayele manje ma usufuna mina ngiyokujwayela hayi angikwazi ngampela zesithengi
1: kulungile baba ngiyakuzwa balebofu all right aze akulahlekela into engamacardboard engathi clash emoto all right ke asibheke nangomunye umlaleli la uthi angiyiboni inkinga mina kodwa muzomnika alokhu eyikhuphula njalo sengathi ufuna ngigcine ngihluleka ebese ke enze njani mangabe sengihluleka hayi akayicele kodwa phela akhumbule ukuthi akhombise ukuthi uyangicabangela kusho umkhizembo uthi akayicele kodwa angicabangele unjani mamina owami uyayicela but mase kuhole yena uyabaleka ekubeni ke ngimgibeza every day kuze ke kuzibiwe ifone ngibone sebuye sekubheda all right asithathe nangu omunye umlaleli sizo kuphawula kwakho ukuthi uthini yena ngalesikhathi
4: sawubona sawubona sisters

0: ilizwi lomzansi.
1: Kumana nimengamelo wayo da iyosa mnumzani spedo wakwa pengo. Nangula statement zen simona nigene skipa. Iti nindo ngalene nkara ngaguti senze na palela undu nankolo nobholi bomnyango semfundi.
2: Msagazi asiona ii union etreme neze politiki. Saatu kwa netemba makutuwa uzu kulmenu tangene BGPU. Kozo joba ngitena msagazi sisuwe mkelemba sae mbazwe. Ukiyango weze mkundu shalu kala mnyaga yonge ni budget utauna hii budget. Kaisele msagazi uyo tachage manje labantu wanabangita bamiya. Kwa fadele zinga naza yuza kama intern. Msagazi labantu wanabahole liu. Kumu manje kute contract eko naba isai. Dine ukutola okwenzi wako. Endi si usomoga SOD unati ngobo. Weche usome pan. Ngoba kune GPU ya kona. Kia yegana. Uya kala ngapa. Au wangfaza nisi. Kupa nami ya kala ngapa. Kupa asazi kifasa nisi patini.
1: Azo ni tole nzi manje lezo. Uwa nuka ngazo so kanka.
2: Angisho je gina soni. Uma mechi mwona lezi tole nzi nza uzinzi. Abang chate bangi support. Yo shanga na kona. Angisho mi nang angbasa de semi. Angbasa de mizi. Angbasa de mama. Baya azna. Enti kyo menga kala. Kutu mi nabu siyo shanga na kona. Bona de ino.
0: Njalo umsunguke lehlalo ikusasa lethu nosithombe sesele. Keta lo sawu ufuna ukusebenza.

0: Lezi bekwesifingqiwe kuyizwi lomzansi.
1: Izwi lomzansi yizwi umehluko.
2: Sibonga kakhulu kena kuma show zinge indaba zokugamanxa kwalo kuyihora lokuqala. Ikusasa leli sabona.
3: Sibonga sasa.
2: Uyaphela.
3: Hey, zange ngamkhonkoza ngafuna ukumlomo zazemkhulekela mfowethu.

0: Unenkinga enkulu.
1: Ikhulu kuna ngoqala umlalo mfowethu. Mina sina sketches nje, sona sezwana nethezeka. Athi esafika ayibingi lakho yonke lento mfowethu. Ntonga ukuthi mfowethu ukuba kuthiwa ngiyazenzela mina ukuthi angikwazi ukukwenza. Bengingifaka umuntu okupolitiki, wayeni bakuzungu naye. Uza nepolitiki, so sethu nesasikhuza sipolitical verse, kodwa ke kulungele ke sithole umusha abantu. Ngokwami ukubona mfowethu.
0: Makeba.
1: Hawu, stop bese sele mfowethu, ngiyabonga mfowethu, lapho ke lezo zikhiphayo, kube nosuku sephuthi.
0: Uphele mfowethu, ungathi ubibonile indlala. Siyabonga mfowethu.
1: Mfowethu yabo.
0: Chapo, kebizeli. Right, 26 minutes to 2:00 or 2, uyabuya kuhlabisela umntalo shozi, uzobe siphakela ke indaba, uhlelo ikusasa lethu.
2: Geda no Sawuti sifuna ukusebenza.
3: Geda no Sawuti sifuna ukusebenza.
0: Sixoxe. Sawa.
4: Hayi sixoxe nje mfowethu abakusithombe.
0: Sixoxe ngempela futhi.
4: Ya mfowethu. Ya ukhuluma ne foreigner la ufa mfowethu sithole ne.
0: Jobe ngamacha.
4: Ya mfowethu no hayi. No aku sithi nje yabona la la ku eh uyazi. Ngosithi ke la okay ngizobuya ngifone khona into esangiphazamisayo futhi
0: ngikhosela Mondesa Mondesa esifamisele ukuba ngale muntu omphazamisayo njalo eceleni cha awudile na ukuqedwa cha ukuthi usafuna ukulungisa ke lapha
2: Geda no Sawuti sifuna ukusebenza
3: Geda no Sawuti sifuna ukusebenza
0: right ilungileke ohleleni ngikusasa le
5: Sithombe Sithombe sifundile ngilanda abafuna amaplazini hey Sithombe mfowethu Eh, lokamongameli ngisho ayi asiliyeka mfethu ngoba ushuthi

0: ummeli ohlakaniphile wangikhipha phambili icala kulendlu. Ngikhuluma from experience. Yeah.
1: Okay.
0: Yeah, ngiyabonga
1: sithole. Sha. Skadi two.
2: Ke wabona nje hayi
1: ivale.
2: Hayi akusho ivale.
1: Yeah.
2: Yeah, ngoba bosthambe umfethu ngibuka le ndlela le yokuthi indaba yokuthi athi umuntu akazovota. Ngicabanga ukudlelezwe lizobeleswele umuntu wase South Africa gcine sekuthatha abantu base bale lezo bafaka la kugcine kuwaba kube laba bantu abagcina ngokuvota la. Ngoba mfethu izwe mfethu elingena muntu walo liyezwe elingena elingelutho yebolonto. So engisho ukuthi ke uma ngabe kuwukuthi thina esikhune sokuba ngabe sakhaleli izwe kodwa sibuye siluwise thina ngokuthi asizovota waphela ukulwisa izwe mangabe uthi azovota uzovotela ngoba laba bantu labaya bazosu laba yabona la sinabaholi abane corruption kakhulu bangadane bathathe laba bantu babathathe bazobaletha babalethela ngomkhosho mase bevota bese kube ngadabana ndaba na voti kanti cha ivoti iyona abanendaba kakhulu ngoba iyona abadla ngayo okungenza ukuthi baze bagcine sebethathela abantu sebeyobavotisa la ngoba asekho umuntu ovotayo la yabona ngoba ivoti le isho ukudla komuntu uyabona ukudla kwabantu abaholi abanjengalaba baseningizimu Afrika mfowethu ngicabanga ukuthi uyabona iyona nto abayithatha bayebeyo phambili ukuthi ivoti alibe khona nakanjani because uma silambile silamba ngalo ivoti uma ngabe ivoti kuwukuthi asitholi ivoti sesuke sesilambile lapho thina lento esingayiqondi thina ngokwethu yabona thina siyithatha nge-ezi njengokuthi nje mhlawumbe ivoti uvotela izwe lakho uvotela ukuthini kodwa bona kuhlukile umbono wabo ukuthi ukuvota kwakho uvotela ukuthi uthole into enje uthole into enje uthole into enje thina le esingayitholi kodwa futhi uma ngabe kuthina siyithina sithi izwe lethu asilivotela yenza silivotele izwe lethu asilivotele ngokuthatha ivoti silibeke phezu kwalo ukuze sivale leza indlela leza ebezoqhamuka ebezovala abantu bokufika yabo njengoba abantu bokufika belokhu befika la ngathi besuka nje mhlawumbe belokufika la bebuya beza la babuyela ukuthi bagcine sebevunywa ukuthi cha nami sengavota la celani nivote yabo ngoba vesi ba abantu vesi abala ba abantu abalana nje ngoba bengafuni vese ukuthi bathezulile la mazwe abasuka kuona vese abanandaba nawo kodwa izwa asebenendaba nalo yileli ngoba bayazi ukuthi bawuthola.

0: ukuthi sihlale
1: Nganti meya kamasipala wasenqunto enyakatho yesifundazwe kwaZulu Natal ukhanselo lindo kuhle shabalala uqwayisiza khamuzi za kule ndawo ngokuthenga ezidolo zabantu bokufika uma ngabe zizimisele ngokubabona behamba kulelizwe hlangabeza lezi nezinye emlaleli ngehora lesithathu
2: Jobe siyabonga bethu Ayibethe
1: kwenzeka
2: I know this week umkhize manje
1: kodatazela indoda la ngaphakathi maqede chonqo wahleka
2: cha umkhize uyahlupa
1: uyaphuma uyangena ngathi usithumbu uyabamba uyayeka
2: hayi phela nje susukade umzila nawe mhlawumbe kona sengibonile nje
1: lapha waphela makusondela yena lapho uvela ubonto
2: sekhonto sithithe kabi kodwa kodwa ukhabazela ukhabazela lensi wangimbikela nami ngithi size
1: usho ngamuphi kuyona usize
2: na
1: oyibo lezi intingo lezo zivezayo
2: and umthelela ukhabazela
1: Hayibo.
2: Mangihlangana la, ngithi ha sihlangana la. Angisoli sampele phase.

0: ithinte kabi. Kodwa unawukhabazela, ukhabazela lensi uma ngimbikela nami ngithi size.
1: Usho ngamuphi ke wena size?
0: Na.
1: Oyibo. Lezi intingo. Lezi intingo lezo zivezayo.
0: Andumthelela ukhabazela.
1: Izo.
0: Mangihlangana naye la, ngithi sihlangana la. Angisokolisa mpela phasi.

0: ngendlela esisebenzisa ngayo esulwini kahle kahle wena ubhuti kumina.
1: Yeah.
0: Mina ngiyintwana kuwena kodwa ngiyona intwana yakho.
1: Kodwa unayo imali
0: choice. Angifuni sigconane ngakho.
1: Awunayo nje choose.
0: Akuyona phela indaba yakho.
1: Yami.
0: Akuyona. Akuyona.
1: Lo option ayo dapela. I'm your buddy.
0: Ngithulile ke buddy khuluma.
1: Eh. Hlonipha umncane hlonipha umdala.
0: Ukungihlonipha lo kwenza ukungivalela
1: ngoba. Ingawo ubiza ngo buddy mlo.
0: Hayi ungangakho isilima wena.
1: Akuyeni buddy wena.
0: Hayi ungangakho into engeyona.
1: Iyona nyona.
0: Hoyibo.
1: Oh, ufunani kanti?
0: Sengiyinyoni.
1: Ufunani kanti?
0: Awubambelake. Indizele ekhaya kodwa. Inyoni kulungile kodwa indizele ekhaya.
1: Tekwani.
0: Ayibhayisi.
1: Utekwani.
0: Ayibhayisi.
1: Tekwani.
0: Njoba kuwena ngishiye embo lifakelele nembali eThekwane. Mina into eyamanisekana
1: neThekwane.
0: Hayi angicabange ngiyasho la. La angicabange ngiyasho.
1: Ungabona ukuthi ngizokuthenga inkinga mina nani nomkhize mina mina nginakhani nobabini
0: ungamfaka umkhize manje bhekana nami ngqo
1: uphele nginenkinga la this week
0: lalela
1: hamba kahle
0: lalela udla ngamandla lo phambi kwakho yabona mfagambusha sengikushiya nje
1: mlandeni
0: hayi mfana wawo pinsizi ubu wakhula singekho
1: engeke ngabe
0: ngiyini ze nje ufasa ngobuci ingwana nje
1: babe ngimthanga ngabe
0: ngiyabona uyabona yizo uzifasela nje
1: ngikhula nani
0: angithi ngishona phela mfana
1: ngithi
0: wawuyobe insizwe ukuba wakhula singekho manje kukhona thina la mfana thina uma ngqingqisa
1: sizofula insizwe
0: yabona ngisho ungabiza umuntu odlula lapha e reception akhomba insizwe yangempela la endlini
1: insizwe ayifuna insizwe
0: hayi ungamusa ukufuna isici entweni enhle uzosakha manje
1: angenzelwe ube insizwe
0: ngani yeyo ungaboni wokubulala umuntu wensizwe bamba ngobongwane
1: ukujamehlo
0: ukuqinisimbi
1: lejamehlo
0: wenza
1: ukudlala ngensimbi le
0: wena wena uzofunga gulanga wena
1: ubani
0: ngiyaxwayisa
1: ngicela ngabaleka nawe ngizume la mina
0: yibo umuntu ongeyafule ngisho umlenze wami njengobungaka
2: lezi bekwesifingqiwe kuyizwi lomzansi izwi lomzansi yizwi umehluko
1: bokubulala abantu bethu ela ngophuma nemtolo ngigijima lemyako ngiyengixhumela yimi ngibheke mabhida yayi

Sakazo ke wakho ezohlelo sikeqo magolo drive show kulungile ke ngizama ukuthi ke ngilungise zona ke into zamukela besuthi ke ngale kwalokho saqhubeka nje sibheka kona kuphawula nayo umlaleli namhlanje kungolwesihlanu sicophona nje sikabene sokuqala salwa ke uhlelo indaba yethekeza hlabahlosa

0: abaqasha mangubani lesikhathi siphila kusona sizodlula nabo. Uyabona uyadinga ukuthi wenze something, angazi ngizothi ini, isikole like sokufundisa abantu abasha ngempilo eshesha umngozi bayo. Abantu abasha mfethu bazongena kweyinkulu inkinga. Ngabona ngo 2030 kobe kubhujwa izifo o HIV bobe bethezulu. Ilokhu njayi ukukhulela kobe kunzima kakhulu. Ziningi ziningi iminto esazokwenzeka la emhlabeni. Kodwa ke asixoxe kahle mfethu ngomsomluko, sesixoxa le yale nto eyenziwa abathengi. Khona izinto ezenziwa abathengi la. Kubantu abarana amabhizinisi, uthole ukuthi bona bayethethe amabhizinisi abahamba kahle kanti bakhashazwa abathengi. Sesiya kahle ngomsomluko bese siyayivala. Ngifuna abantu beze begcine sebengenza izinto eyirong la. Bazile izolo bathi nomqondo awuthathi kahle.
1: Hayi bo, thokozana, ayikho into enjalo.
0: Hayi, mangubani, yazi ngikutshele, yazi konke nje, konke efuna kuyathi. Uyazi ukuthi izwe imali ngiyothini, imali ngiyothini, izwe malidunguzela liyeweni, wona uqhamuka nezinto eziseceleni ezivula abanye abantu ingqondo awuthandwa kulelozo. Yileyo nto ke sibanga nabalaleli. Kulungele sohlangana ngomsomluko sikhulume lezi zinto mangubani bese siyayivala futhi. Ngiyabonga nje ukungihlonipha kwakho nokungangibukeli phansi. Ngiyabonga kakhulu sisi, noma kungelutho.
1: Hayi, kulungele, bathokozani, sabonga.
0: Ngiyabonga.
1: Sibonga nje kakhulu ke nakumlaleli. Selukuqisa ke uhlelo ngaso ke lesi sikhathi na kanjani ke zobe khona ke lapho Bishop Nathi Zondi ulaphe Truevine Community Church. Ngathi ke mlalele ngaba nempela sonto enhle kakhulu impela ke nakuyona ke impela ke lempela sonto nje sibheke kuyona. Kulungile ke siyalukuqisa lona ke uhlelo, kulungile ngibheke into zami ke la sithole la ke uBishop Nathi Zondi ulaphe Truevine Community Church. Sibonga nje kakhulu kuyena ke umlaleli.
2: Mangubani asikubingelele ntambama, sibonge futhi ukuthola leli thuba osinikeza lona. Sibonge futhi ukuthi uNkulunkulu usinikezile usuku. Njalo masiphetha lohlelo sibuka izwi leNkosi, siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalokho. Angibingelele bonke abalaleli bomsakazo wethu izwi lemzansi, kakhulukazi abalaleli bohlelo lwethu esiliguqisa kahle ngokubuka izwi likaNkulunkulu eliphilayo. Mhlambe ke namhlanje ngitheke ake ngikhulume ngoNkulunkulu ngithi kuwe uNkulunkulu unguNkulunkulu okwaziyo ukuguqula izimo. UNkulunkulu oguqulayo izimo. Kusho ukuthi bengingasho nje kuwena ukuthi uNkulunkulu okwaziyo ukushintsha izimo. Empilweni la siphila khona kuliqiniso ukuthi impilo lesiphilayo ngasishiya kwesinsikhathi sicabanga ukuthi izinto esidlula kuzo nezimo esibhekene nazo ngeke zisashintsha. Kwesinsikhathi sizibone ngathi isikhathi esisiphilile nesikhathi esisiphilayo mhlawumbe sisikhathi esisichithayo, that we are wasting, kokunye namathuba afike adlule kube sengazi ukuthi ayisuphinde futhi aphinde abuye. Kwesinsikhathi nala khona besithi sibusisekile izinto zihamba kahle ziguquke zishintshe kube ngazi ukuthi asuphinde zishintshe. Ake ngithi ke mtakababa, uNkulunkulu unguNkulunkulu oguqula izimo, uNkulunkulu okwaziyo ukushintsha izimo. Sikhonza uNkulunkulu okwaziyo ukushintsha izimo. Lapha encwadini kaIsaya, abantwana bakaIsrayeli, uma uIsrayeli edlula esikhathini esinzima, ziningi izinto ezazenzeka, abanye babo babesekuthunjweni, babehlaselekile, bahlaselwa, bangenelwa izizwe ezazinamandla kunabo. Sokhumbula nje kuqala bake bahlaselwa, bathunjwela eBabiloni, babathunjelwa eSiria. Ziningi izimo babedlule kuzo. UIsaya umprofeti uprofetha ngaleso sikhathi la uIsrayeli ebhekene nezimo ezinzima noJuda, kungazi ukuthi izinto ngeke ziphinde zilunge. UNkulunkulu ke mekhuluma ngenceku yakhe umprofeti uIsaya ubeka lamazwi kuIsaya 43, you know, athi ungabisazindla ngeindaba zasendulo, athi bheka ngenza konke kube kusha, ngenza okusha. Uthi ke ungabusazindla ngeindaba zasendulo ngoba mina ngenza okusha. Ngimthanda ke futhi maye sethi ngiyakwenza indlela ehlane, athi ngishimifula kwahlonga sibi, ngiyakuqhumisa amanzi.

0: Ya, ufuna bezu kahle bazongithuka la.
1: Simzwanga leyo yebo.
2: Ufike seqeda.
1: Ya, isifundiswa esizosithaka namhlanje, uyayethi baba umsomo mayisteketisa athi imbiza yodumo. Ngoba
0: igama la isifundiswa.
1: Okay. Isifundiswa.
0: Imbiza yodumo.
1: Imbiza yodumo yebo.
0: Ngoba
1: yenza imisebenzi eminingi. Iyalapha isista amasisti, ama fibroids. Umeqo nama block tubes mawungayithola ingane nje bade sechazile baba umsombe iyawavula lawo ma tubes ablockekile ahlala umntwana ilaphe ke ne infection mawukuthi uyachama umchama uphumi kahle noma uchama igazi uyaklina nje kahle kamhlophe ulapha ngisho umhlume siye sithi ama piles ke kaba abangawazi umhlume ngesiZulu ama piles lawo nama sign a stroke uyuze mhlambe ube nam isandla ukuthi unenkwantsho ifike ivule imthambo ukuthi ukuthi igazi alihambi kahle amathuba amaningi ke mangabe usu igazi lingahambi kahle ukuthi ushawe i stroke nobaba bayincoma kakhulu lembiza khona ubaba nje ngamdayisele igulela nje phethe okunye kwafika kwavusa okunye ngambuza sengifonela ngathi hey wezindla ongidayisele lehambiza khona kwavuka lapha hey kumnandi cha kuvukani manje hayi kwavuka nje ithuluzi lakhe bakithi laselithanda ukukhathala so yeah iyasiza kakhulu kobaba iphinde futhi ke ilaphe ke umeqo nje bathe sengishilo nobaba ke umnumzana avuke nje athi qonqo
0: okay
1: yeah
0: Isifundiswa le.
1: Isifundiswa lesesenza imanga enjeni.
2: Uzondo ubuzulu ukuthi indaba ukuthi sifundiswa. Ukuthi sifundiswa zonke ngoba lapha lezi fo lezi ama fibroids. Yabona isifundiswa sikhuluma ngale.
0: Oh izifo ezi. Okay.
2: Ine cyst. Uma umuntu nje ngidume uputiyana umuntu une cyst.
0: Thini le.
2: Ngina ma block shops ngidume uputiyana. Yabo yiyo sithi sifundiswa ngoba lapha lezi fo lezi esishiwo isifundiswa ukuthi sisiphethe.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Isihlanisa sifaka bala.
1: Okay ke. Ngiyathemba abalaleli baphethe amapeni. Uyasho uBoss ethi ba no-two choir wakho ukubhala ngoba ngiyasa kuphindela lezi nduku. Izithako ke zale mbiza le isifundiswa uzothola ke umkhuhlu.
0: Umkhuhlu.
1: Umkhuhlu yebo.
0: Yebo.
1: Kube intuma enkulu.
0: Intuma enkulu.
1: Yebo. Ngoba zihlukene khona nencane kufunakala le nkulu.
0: Okay.
1: Ngibhalile ke eceleni lapha mayelana nentuma. Le mbiza lefuna uyipheke emlilweni lo ophe obaswa lapha phandle ngeenkuni ngoba kufuna ivuthwe le ntuma le ize iqhumele yona. Ungayipheki lapha ku four plate ekhaya. Yebo ubasela impela nje ngoba ubaba umsomo esuke sithengisa lapha emavideo.
0: Ifuna ingodo.
1: Ingodo impela. Iphekeke impela ize iqhumele intuma le. Engaku-advisor futhi ukuthi mangabe uziphekela wena intuma iyingozi ufuna uyisefe leyo mbizo zobuyiphekele wena ngoba uma kwadlula inhlamvu eyodwa nje ngoba iyachatha khona neyokuchatha imbiza khona neyokuphuza make wachatha ke kunenhlamvu edlule ngephutha kanti uyiphekela hayi kocula amagugu impela enye induku umahlabe kufeni
0: Umahlabe kufeni.
1: Yebo, kuba umgada nkawu.
0: Umgada nkawu.
1: Kuba mathunga.
0: Mathunga.
1: Yebo, umathunga ngicela ukuchaza ke kakhulu ngayo ngoba makade uhlinziwe noma umama kade yoteta wathungwa lapha ya. Kuningi okwenzakalayo lapha mhlambe odokotela masebe kuthunga lapha ya kwaba nama infection kwanga thungeka kahle. Umathunga ufike uthunge lapha la lokhuzeke khona kwenzeke khona iphutha kwangathungeka ikone igama kuthi umathunga ngoba ufika athunge lapha ya kulandele umaphipha
0: maphipha
1: yebo kube umdubu
0: mdubu
1: kube umasethole
0: masethole
1: kube udlutshani
0: Dlutshani.
1: Elinye igama ladlutshani sengiyanifundisa ke unozigxekane.
0: Nozigxekane.
1: Yebo.

0: Oh. So siyafunda sonke lana.
1: Okay ke.
2: Bese uyenza kanjani?
1: Okay ke. Uyayihlanganisa zonke lezi zithako kade ngizibala ebese ke uyobasa luyamlile ngikushilo upheke ke khona ize iqhumela intuma lenkulu. Usefe kahle ke uyaphuza ke. Uzophuza ikota cup. Exen igemin intambama.
2: Mhm.
1: Kube khona yokuchatha futhi. Lapha emakhemesi ubaba umsomo usesilethelele yokuchatha bekube iyodwa nje eyokuphuza sithi phuza uphinde uchathe. Manje bebeba nokudideka nje aba ama customer uthi ngizophuza la ngiphinde ngichathe la futhi. Hayi ubaba umsomo asenzela kwalula wayihlukanisa ke khona yokuchatha khona yokuphuza ke manje. Le yokuchatha uchatha kanye nje noma kabili ngeviki. Ufaka nje uhalf wenkomishi uyifudumeza awuyifaka amanzi awuyidayiluthi ngoba ayishisi. Ungakwazi nje ukuyibamba nje kahle no 15 minutes ubambe iclean bese uyahamba ke uyozikhulula.
2: Phuza ikota yenkomishi ngosuku kathathu.
1: Kathathu ngosuku.
2: Okay.
1: Yebo.
2: Ikhona esiyenziwe. Sifundiswe sesiredi.
1: Yebo sikhona esenziwe njengoba ngichazile ukuthi bekukhona esiphuzwa yokuphela bese sithinda uchathe kusona. Sezuthuke manje ubaba umsomo sehlukanisile khona sokuphuza kube khona esokuchatha.
2: Okay.
1: Yeah.
2: Kangaki?
1: Ngithele yokuchatha, uchatha kanye noma kabili esontweni awuchathi njalo.
2: Ukuphuza.
1: Kodwa ukuphuza uphuza zonke insuku kathathu ngosuku. Ekuseni, ngemini, intambama.
2: Kuze kube uyabona ukuthi hayi.
1: Hayi ke njengoba ngishilo ukuthi hayi ubaba wakhala wathi khona okuvukayo, okuvuka kamnandi.
2: Kuze kube uyabona.
0: And mhlawumbe nje nondaba okunye esithi ngana uzithola. Uzosiphuza ifundiso, but as soon as ubamba uyasiyeka.
2: Okay.
0: Ngoba nizonto. Siya clean la. Moqhubeka usiphuza, usubambile soqhubeka clean so.
2: Oh yeah.
0: Yeah, so uso kubalekile lo. Enje washesha uzolokhu uzindla. Umathunga zonda urepair noma yini e damage kuwena ngaphakathi ikakhulukazi sesithi umuntu besanda kubeletha uyasidinga isifundiso ngoba uyabhleda ngithi yeah izo thungeka yonke lonto futhi ina kumhlabelo noma ugwaziwe uyangena umathunga kodwa ngelanga sofaka ke mhla sikhuluma ngomhlabelo
2: yeah
0: uyangena ngoba uyathunga wona la khona khona ama damage cell uyathunga la khona khona bleeding uyathunga
2: yeah. Okay. Siphinde futhi sisiphuthume nje ithako.
1: Okay, ithako siphinde futhi sithe umkhuhlu.
2: Mhm.
1: Sathi intume enkulu.
2: Mhm.
1: Sathi umahlabe ekufeni, sorry. Sathi umgada nkawu. Sathi umathunga. Maphipha. Umdubu. Masethole. Udlutshani. Lezo ke ithako esinazo sithe uyakupheka ke lapha yakuze kuqhuma intuma le bese uyakusefa kahle ukusefisisi noma ungakuphinda kathathu noma ka4 ukusefisise ke bese uyaphuza ekseni ngemini ntambama ikota yenkomishi sathi uyachatha futhi ungachatha kanye esontweni noma kabili esontweni sathi ke awuyifaka amanzi ayishisi uyifaka nje obinjalo nje uyifudumeze bese ke uyachatha
2: sizokahle sipha ama distributor la bengayithola khona
0: mhlambe zonto phambi ukuthi ayikhona uzindlu khona abazonto abantu abahluphayo zonto yabona bangazilutho umuntu impela ningazi nibamba ngezihlutho athi ayidliwe intuma ayemlomeni yomzuzu
2: kuba
0: athi intuma nje ayidliwa nje nizoshona ayibo ayibo intuma zonde iyadliwa kodwa nje bakathi uzindla kufuna siqiniseke
2: konde oyigwemayo
0: usefisise kahle futhi ifuthisisiwe khona umuntu impela uzobodla laba kuzoqhuma iqupha ke la
2: kubangwa la
1: kubanga intuma
0: kubangwa le ntuma nje athi ayidliwa yabo
2: ya nami ngakhula ngazi ukuthi awuyithindi nangesandla kodwa umkhulufezi Westchester as ayidliwa ithintwa kodwa yena ithinte lokho ngenza ngathi oh okay futhi one day uyongichazela.

Alright, yabona ngithi clock manje ke lami washing. Ngoba ngenzile lento engayenza ngesonto edlule futhi lana ngoba ngathi yasebenza ke. Kuleli hour kunengoma kufanele siphume ngayo kulolu hlelo la namhlanje, right? Awa lokugcina leli sikulona nje boku 80. Zimbili ingoma. Uzokhetha ukuthi yipi? Nansi ukuqala. Alright, iqala ke indondeke le ishona kude khalise lezinto lezi. Uzokhetha, uzovotela yodwa la. Cela kube ingoma ngabe umculo.

0: ay ninyo siya sikhumbula kayo makaya. Ingothombi yomfazi lo umakadobe
1: enkomo. Umakadobe enkomo! Ingothombi yomfazi! Ngiyalithanda ke leli ngothombi yomfazi. Usuthemsakazweni sawubona.
2: Sawubona magayi.
1: Ninjani mfethu?
2: Ngikhona mabhala lo khuluma la inkume.
1: Aw aw mabhala mabhala nebhala lejolwe.
2: Aw madoda philo nje.
1: Danke mabhala, danke mabhala. Ubani lona?
3: Yena lo.
1: Uye ah, uyena shothayo. Ngicela ningishuthe. Sawubona.
4: Uhleze hlethe ukukhuluma sokulandela noma ngasahlala kwemoto kwathi abazi ngaphezulu. Focus tikadase ngemakomandela ngingena ngoba sayisindile. Hlala bemnikinikize nanda bethu. Fani nemhlezi ehlethwa sidlumuzi wamakhaya.
1: Ha ubedlumuzi kanti.

0: phambili izivumzansi nanetezer FM ngakuthatha sungenile sawubona.
1: Sawubona kunjani Vico?
0: Isikhona futhi singezwa kuwena.
1: Hayi siyaphila khamba kahle kuwena.
0: Hayi ngabusuzwile futhi siyancenga nje kancane kancane. Singezwa ngalapho.
1: Hayi bengahlose ngena kodwa ngithi bese ngishaya nje.
0: Hayi kuhle ngikanthi ekhaya la noma yinini.
1: Angisase ngicela ngisho ukuphawula
0: hayi. Yindaba.
1: Abalaleli bethu abanayo inhlonipho.
0: Hawu uthini manje uthini manje hayi bonke. Hayi bonke. Khona lomu.
1: Nasilungiseni le nto ngoba izo isithu singasibeka endaweni efuna sibe kuyona. Funa sile ngoba akufanele inhlonipho sinike eminye imisakazo bese kuthi umsakazo omkhulu kangaka sivele masingena nje sikhulume noma kanjani kuwona. Sofuna silungise le nto sibe professional.
0: Awuqinisile.
1: Makha uyakwazi ukufunda inhliziyo yomuntu.
0: Mama ngisondelene naye kubalula.
1: Yakho naye uqinisile vele kubinga ukuthi usondelane naye. Yabo nje nje kodwa lesibonela boma ngathi mhlambe uhlala nomuntu around wena.
0: Yeah.
1: Kule zinto mhlambe ezinhle kumenzele zona. Kodwa uthola ukuthi facial expression yakhe kulento omenzele yona akakhombisi ayiboma gaya umuntu ma content akwenzela yona. Kufuneka noma uzohlangana naye ukhombise ebusweni ukuthi ayi cha. Lento akwenzele yona uyayithanda uyibona nto.
0: Yes.
1: Kukhona angisho right ukufunda ngoba uyobambela abantu amagqobo ngisho aba wrong abangenasi but yaboma gaya uma ukwazi ukufunda inhliziyo zabantu noma inhliziyo yomuntu nokubona ngoba inhliziyo yacasha kodwa uma ukwazi ukuyifunda. Eyi ziningi izinto ezibonayo magaya. Baningi abantu magaya esibenzela izinto la uthola ukubenzela ukuthi izinto abanandaba nakho.
0: Akwenzeki ni sometimes uyifunde wrong Thokozani. Uthi uyayifunda kanti hayi ushaya icelini.
1: Hayi mawune skill magaya yabona izinto ngesibonile noma kuthi umuntu umenzela into enhle around wena. Ebese ethena mhlambe mayese nomcimbi noma content ayenzayo engakubizi kulolo. Kuno bone lapho ukuthi ayikhona khona kuleyo nto iphoqhendaba.
0: Yeah, ujahu umuntu wrong yini ungayikhathazi ngawe.
1: Yabo nje magaye nje eminyaka njengoba sesiphila esikhatini magaye sobuhlakani. Yazi ukuthi abantu abaningi esikhatini samanje baya angithi uzwile ngapha ngathi eShestaville i-truck ngelaya nenke ngabantu bafike ngoba bayotapha umuntu ayakwazi lokho.
0: Ngiyakhumbula ngengeza.
1: Impilo esiphila manje magaye impilo yokuqhaka. Asifuni ukuba usizo kubantu bakithi. Ngeke sifunayo kwabanye abantu ukuthi baqhwage sibhekele kuthina ukuthi kube yithina esizuzayo kanjalo ke nendlela magaya abantu abayiyona esikhathini samanje ungalindeli ukuthi bangaba usizo kuwena abantu abangaba usizo kuwena abantu mhlawumbe obazi usuka nabo ngakini lento yokuthi abantu abantu bangabangalo bathole ekhambe into esiphela le
0: ayi kulungile Thokozani siyabonga kakhulu mkhaji
1: ngiyabonga magaya uphile.

0: ayiphele nakulobulubi nakobaba uSoyizi nakobani nakobhutmasweet. Cha, inkinga isikhathi yabo nje lathi mina nje emini engibhizi kakhulu ngifisa ukuthi ngaba ingxenye yesiteshi la ngisebenzela khona kunomsindo vele kusetshenzwa
1: ngomsindo.
0: So hayi makanye ngithi nje bonke abalali bezomzansi ngithi nje baphile bonke namakhaos kwezikabahube ngithi nje hashtag 7 kulabo kade benhleka wemagayi ekulesizini
1: Kokhalisa Coca-Cola isicathulo. Siyabuya ebeseni. Ah, singa manje. Eh, abafana bakuthula nalqala.

ngekho mina yasibira mira lo ingoma yakhekele eshisikhotha ethe ifika nje yenza imanga nangale inkundleni zokuxhumana uyayibona iyagijima ngempela. Kanti kuthiwa ngikhumbuze ukuthi abakwangqa izivele bakhona bavulile kusasa emahhovisi abo. Phuthuma nawe, phuthuma ingqayingqayi eyofika kuqala abantu balanda iy'nto zabo lapha kwangqa izivele health and beauty. Ikakhulukazi-ke wena othi into zakho ayihambi kahle empilweni udonsa kanzima into ahlangani, phuthuma lapha kwangqa izivele ufike ucele bakunikeze ikhombo le abathi ikhombo yokugeza yokususa amathunzi, uqaqa nje into zakho mayibophekile kuvuleke nala kwakufungwe khona ukuthi ngeke kuvuleke aqaqeke lawo mafindo into zakho ezivuleke empilweni. Hamba ke nawe uyicelelekele le khombo abathi ikhombo yokugeza yokususa isinyama yokususa isigcwagcwa, ngoba nje ubona into zakho ingayiphambili nje kungenzeka ukuthi khona lento evimbile, khona lento eyisinyama esingeke thina sayibona ngamehlo enyama kodwa yona ivalile ithi nje ke ngiyoke ngibona ukuthi uyaphumelela yini, ngiyoke ngibona ukuthi uyamthola yini umkhwenyana, ngiyoke ngibona ukuthi uyamthola yini umakoti, ngiyoke ngibona ukuthi uyayithola yini ingane, ngiyoke ngibona ukuthi uyayithenga yini le moto akade ayiphupha. Kuneyibopho ezaboshwa kudala ongeke uzazi ngawena njengoba usungaka nje okuyosiza khona ukuthi ke wena uvele uyihlambulule khona ungezwa ngalutho, khona ungakazi uye kokuzwa, khona ungakazi uye kohlola, uvele uye kangqa izivele futhi icela nginingi ikhombo leyo kugeza, ngifuna ukuyihlambulula ekhaya bazokunikeza khombo bakutshethe hamba ufike wenze kanje kanje kanje, qaqeke into zakho ivuleke udle kahle ukhombe ngophakathi ungasweli ungabe ucry kwakusho njalo kwakithi umuntu mengenalo ukuthi ucry amagama ethu lawa esakhula ngawo thina kwakuthiwa ngawo laba ucry laba sasingocry nje impela ngiyakwazi ukuba ucry cry ngoba hey abantu bakithi bethatha behlanganisa bengabuzanga kuhlangane kulaleleke futhi uyezwa nje ukukhala cry nokuhlupheka sasingo cry injalo kidaba ku 98.0 FM hle nomagaye sizethezekile nje sidlalela umculo nenkosi phakathi bathi kangitsheleke abakangqa izivele ukuthi ke phuthuma ke nawe uthole ke le khombo engikhuluma ngayo yokugeza yokususa amathunzi. Khona nentambo yezitha kulabo abahloshwa imoya athi umuntu akulaleki wendosi ungabona futhi into emhlola ngiyacindezeleka ubusuku bonke kuze kuse ngingalele athi omunye noma engizwe noma ngilele kodwa ukuthi ayakudonsi kahle ngiphupha into ezibi imoya iyangihlasela. Hamba kangqa izivele ufike ucele bakunikeze ke intambo yezitha noma uthi ngicele intambo yemoya bazokunikeza ikhombo ke le bazokunikeza intambo le ozoyifaka ukhalo ke uboneke nawe imoya ibaleka eduze kwakho ulale nawe peaceful ngisho umntwana uyakwazi ukuyifaka le ntambo engikhuluma ngayo ifaka ukhalo lo akwazi ukuqina ingane ingahlaselwa imoya phuthuma ke khona ngikhuluma ngento ekhona uzofika uyithole intambo yezitha intambo yemoya. Bakhona lotion lotion iyagcotshwa uba ukwenza uthandeke nje ube mhle nakubantu emuvela nje ube naleyanto yokuthandeka lama product awaphelele lawe ngoba la wena uma wafuna ephelele futhi wabuka ngamehlo gijimiye lapha ePine Town ePine Town kune bilidi okuthiwa Uniland Center. Yes, Uniland Center. Leli bhilidi lixhumene neHollywood. Hollywood nayo lenkulu nje lapha ePine Town. Ngemva kwayo kwena leli bhilidi elinama parking phambi kwalo kuthiwa Uniland Center. Abakwangqa izivele zobafica lapho ke balapha office number 16, office number 16. Ngale kwalokho oza la eThekwini la eMarket. Phekwe ejwayelani, kushuthi ujwayelani ngaphansi, ngaphezulu ingqa izivele. La ujwayelani lo lapha phansi kwama bridge. Umuza ngakona ndarenk la nje umphuma phansi kwebridge uza ngako ya ngakwa mashu rank emarket not a workshop emarket phansi kwebridge mawuthi nje nawo ujwayelana umncanyanyana onama business nje la odongeni lwawo masaluni kuyalukwa kwenziwa yonke into lapha nawe ehamba khona uzofica abakwangqa izivele base office number 33 u33 ubhaliweke esicabheni mawungawuboni lo 33 kuyobe khomputa akafiki kwangqa izivele. Hamba ke e second floor office number 33 gijimela lapho othongathi la emva kwe new shop
kufike kube yinyu shop ngaphambili.

0: Na, mantombazane noma benhlukume sibenpulumoy noma benhlukume sibenpulumoy yohlalani badinga bafana awiselengani ntombi yamwe namfana ha ilo yakhaya kwakhangela awubingelele makhaya bhuti umfokandovela lo nkosi nato dabuka phansi e-Eastern Cape ngibingelele nazo zonke iy'nsizwa emahostela ngokuhlukahlukana kwamahostela ngibingelele nabo bonke abalali bezi lo mzansi nazo zonke iy'nsizwa engisebenza nazo kwimpolompolo ezishaya i-long distance angibonge bhuti
1: kaki siyabonga
2: wemakaya makaya wemakaya
1: baba
2: hey ngijuluke ngimanzi ngisemsebenzini wemfoti ngisemsebenzini yabona impela uzongixoshisa wena
1: Oh
2: ngiyabona indlela yami ibheke ekhaya bazolamba abantwana ngijuluke ngimanzi uyayidedela ingoma uhleli nomzukulu manje umzukulu kamagwala lo phansi lapha ngwamaphumulo emthandeni ezibandleni isigodi ngukhatho mina ngwakadubi isibongo danki iphushe emagaya iphushe emagaya sibheke kwakho nje sikulalele iyashi inamba noma sibuye sianze ingcingo ngapha nangapha senze lokhuya nalokhu sibheke sicheck ukuthi abafana ngaba bagangile yini kodwa sikulalele nje emagaya iphushe umzukulu kamagwala lo ukhathiwa kadube
1: dube
3: lintelerebut magaya sinawe yolamlulela uhora ngikulalele
1: ya
3: sobile mkati ngakhenedi
1: Dagi Tobe.
4: Mohor tat makaw ya pela tata tata no zwel fumela mapeyi verale mkenlet. Dibulisa yonke fumela mapeyi. Naba pula pul bonga bese lo mzansi hlele ezweni ta 98.0 FM.
1: Izwel fumela mntwana, izwel fumela ndoka mapeyi manje. Into zihamba dad. Dos fumela mntaka mapeyi. Baza kenlende verelema abaphila abantu komhlasini kohezelmia awungabala ngithini phezulu kophafa

sengiyolala ekhaya. Undile umuqala wequmngeni bese uyayigaqa. Yeah. Noma weqala isiphingi impela udlula la ko Galera uthi South Coast. Noma uqala nje ugibela la udlula la ngako Pava, ngoba ukuthi uhamba ngo-entry uyakhuphuka. Ubheke ngako Bhulwa. Mawubhenga la kwaNongoma, ubheke ngala ko ya ubhenga la ko Richards Bay kono ko Phongolo. Kolunje. Uthi nje mawequmngeni noma mhlambe udlula iGateway.

0: Kamna keke Chubet kwa kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM. Hayi khona le part lengishaya kwe manje ngishaya kakhulu ke lethi ne ekwesinye isikhathi abantu abajabulisa abanye. Sibona abana umzwa ngedwa kakhulu kunabo bonke.
1: Money never comes clean and clean.
0: Hayi khona. Ngisafuna ngeke ngithi ukuglisha ngale out ngibona ukuthi aya kuphi out. Shaya ekhipha maka. Amanye angazi ngibona ngathi aya ngazutshela ukuthi ayaxheka noma mhlawumbe awa motivate or what. Kodwa masuwalalelisise wacabanga uyabona ukuthi hayi iqiniso. Kuzokuzinga isikhathi khona abantu othuli baphumelela nje ebengesebenzanga kanzima bengenzanga lutho. Usebenze kanzima ujuluke wenze nje yani ugijima ungalali. Kuyiqhamukela abanye abantu nje bayiphilela impilo. Yeah. Iwona umhlaba esiphila kuwona ke lo. Kube khona abantu abathola ukuthi nje impela ababhizi impela baneyinhliziyo ezimbi baraba bekho right baphumelele nje kodwa wena unenhliziyo ye right ulungile wenza konke ukholwa kungahlangani. Ah kodwa kusho mina kusho naye ngoba.